0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fatalo vat Samoa ene taya fou la so fua luas furo yulai lua felus fluono ano mayo tato telefono mayo wife no a wala fa so songa tala momo Moli mawina ilunga upenga te fai langi manu spepal fatumulia. Ol fontena na vaenga fa ufai o New Zealand First, lena usuia i manukau au kilani. Astona i mane asa, suvalu man suruivo yulai lua felus fluono. Olu mana iai li fai ngā palota la atunu uia novema. Mana li potia mai li radio New Zealand la ngai pe ilunga. O pasene male lango lango ili New Zealand First. Manaumi ya vavere fari leo tong fitinga motina Pasifika ua afia ili ngase ngase rukanesa. Ose au ngani lea tina Pasifika pere lipatia mai, Radio New Zealand lea sosufi to yulai lua felus fluono. Ina ya fayeni au au nanga, etala fea ngai maanga nuu maanga tausilio na itina. Ae mese ya maufam tala ngao nga, awale maramla matili ili ne ngase ngase. Ta ua Professor Gabby Dax, ole University of Otago, isu isu engala tamai na ufia ai te mai tai Pasifika. Na whailo aina matua mana o mio nei wha mtalanga, ma unga one nei wha mai. Ina ia ma whai tina ama te mai tai, o na tali vave atu masa ili fisoswani, a wape yon wha mawina suswenga, a vave iloa, e ma whai yon wha sao ina le soifua, ili vave tong fitia. Fania Mire Company Pasi Aukilani le Auckland Transport. Le maolunga fai numera o pasesen ave ina e Pasi Aukilani. Ile masina o yuni u tonai. Ina e lo se isi lava taimi na faa maumawina mua mua. Faa pia o se la sanga ta aua lea. Talu mai lava le hafa ina. Ile vai ta ul faa mai. Ma ua faa maumawina ai le to tele o le atunu fe afio ai. Uo la to faa nga ina pasi mo fe malanga ina. Ile tonu lava le a ayo Aukilani. Sauno Rachel Cara o le Auckland Transport, ona o wing or tau marulu, marmawalunga o fainu mero to maitia onga university. Ufaunga ina pasi nisi o mafuanga. A mese ina ufatau ngofie ina pasesio students. Ta ua reporti tapena ina One News, fapea. O malanga pasi au kilani etu sa maleono tesi maletolu miliona. Ia yuni lua felus fluono. Si tia mai le lima tesi malelima miliona. Ia yuni lua felus fulima. Maleono tesi mani suluiva miliona ya yuni lua afe suluiva o le tau malulu mulimuli au le iyo o maile faa mair koviti suluiva o iyo staita e masfaife awa lofa male fai mea maia ea mai faa mau umailano tau lumanga umailana dairi peyo na faa mau ina alpul kalame olona maliu faa pea ese lau lima sutasi tamaiti na papteso ina lima sutasi fai poiponga au ngā lue faa faife au le kare siya PIPC Papakura ili fetu pupula place i Papakura mai tau sanga tasi iwa varutasi tau sanga luafe male iwa male fartua o le kare siya na la fatu ina Ina ufau ina mai korisi fafifeau noxi danine. Nisi ya umolimau ono toe sauninga. Na tumutumu ni marumaru Papakura PIPC tu Pupula Place. I toe sauninga. Orisunga fafifeau malolo ikalesia peperiane Aotearoa. Reverend Simata Avai Alifayo. Ta ita ilawa ni fafifeanga inga orikalesia. Ya Reverend Imaro Talali. Male ta ita i male aufenga ruenga sinoti samua peperiane Aotearoa. Lea songa fua aso suto aluo yulai. Lua afe. Luas fuluano. Tala fai wale vai aso fole nei. Wa amatalio le a awai masaunua nisio tamari o le atunu. Inu fon tangata ua o le fionga ya professor fonoi a che maima tia tia siau. O le pro vice chancellor Pasifika o le universia o Auckland. O le ave masui o laulau fatan noanga le astofilu sutolo yulai. Al Helen Clark Foundation. Fatan noina mta upu onga onga. E au fia ya wa onga soifu malolo ina. O le mamalu Pasifika facing up to our future, health, education, and Pacific futures for New Zealand. Mane a fionga ya malai unu associate professor Patrick Thompson o University of Otago o le asaunua le universite le afia fiora solua lusu tasio yulai. Ile faa urtala ina faampea e tala lasi Samoa. Sanga upeng sifailangi mo nisi faamtalanga. I am Maiselo Awai. Ia o tātou telefou ia tū whāsia mwhāli wina telefou. A wālo si la fia. Manuia peo e Samoa. Tū filau nina kiri fia lai, Radio 531 PI. Tasi o rua tesi lua whamo.
2: 531 PI, now on iHeart Radio.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo Maria we keep malolo le Tonga topic of flip mo tulalo mo ngongo a harmony te koini wo follow si ulai. O kutau te watu foki ki he fili fale area ko ya no silani mai na ko nove ma. Ka ko me ai ni ku asma henga hi ahoni. Kana ha ha mo fia ya he ku hili. Ko ngo fa e fo political la la he fonuani a national pe mo leipa. Pe na si si ke te sio o tukuang e ta haia e fa ina e ai. Kai kolosia ki a fai fo politikare e taha. Pe pe e foki mo ngahi kolo ia, mo ngahi vahenga whiri, na i longa pe e feitu na nau nofo ki he leipa. Ia ngahi feitu na nau nofo ki e whai national. I he teo whiri koini ki nove ma, ku asimai e kau me mi pa ia, na nau fuafufunga e ngahi fai fo politikare kehe, ka ko nau kolosi. Ia whataha a e New Zealand First na whaia i he whasinga wike e koeni na e tola he ni na na osi tu o ki nao tolu o whafafunga i e whai national pe ko e whai leipa ka ko nao kolosi mai eni o kau ki he whai koe a New Zealand First kau heni a Stuart Nash me e whai leipa whafunga wholoa e whai national ka koe Cook Island ko Alfred Ngaro pe a mohare te Hipango Brownie e whai ke eke pe ko e hana na umawahe ai me e whai politikare na nau iai, koe tāria na pehe, na nau nofo i he kaveinga, moe mahu inga tatau, ka koe whaha i koe na nau kau ki ai, ko nau whetukutuku ki nau tōluia, me ngahi kaveinga, moe mahu inga koe na nau o ai o tuuhe politikare. I he kuohiri foki na e tuuhe whaereipa, mai kakai masiwa, moe ngahi whaamiri, e aho ni kuhange e nia, ku takta hau kupea e ne whonu tokua. Pea i kai koe peka ku mahino mai ko hai, o ku tuu ke tauka po i ai tangata ngā we, ai masiwa. Moe ui tou moe ne whanauri e kina. Na langa e leipa ae whare ke nofo ai ae ngahi whamiri masiva. Ka koeni ku nao toi holoki pe ki nao tolu mo tuku hifo ae ngahi fotu utu uko ia. Koe ngahi tārie me ki nao tolu koeni na nao kolosi ki nao tolu o kau ki e whai koeni ae New Zealand First. Ian whai ke eke o Samuels fe kau aki pe moe whai leipa na ne pe e ia kuhange ha mesi ume. Kuo osi loka ae mea kotoa ia o ikai ke toi whakalaka. Pea nā ni whaonga ia whuirea whapiritania kuhange hataina soa olokuong. Ko uhinga koa ia, na e uulu kotoa mai ai e whaha i New Zealand First Year ke nau tuu koe konga beo teo teo watu ki he whirifalealea o e taoni. I hono whae ke eke o taha kao minista a national fe kao akeni pe mondu tuku a ki ko ia o pehe ko nau he me ka veinga ngā wen na tari e minister Goldsmith o pehe o kui kai. O kutu ma o pehe national ia ko New Zealand First o kutu anaki toi toenga mua whafofonga motua. Na e ia iha mofuike i e whaasinga wike ko o si o ne lulu ia i e whaikoia ko te anau he motosaute i he maalohi ko e ono pointolu i he mea fua mofuike. Pe whafuafua, kilomita e whanoa ki whakatoke lau o te anau. Na e whai e whakatokanga mo e wakai, pe a whapapau pe me i he kautaki, o kui kai koha mea ke whai ha whetukutuku. Ko hono whai ke eke koi a eongo mātua, me i he kolo ko Mulion pe a mo Ken. Na na pēki na ua ia, koe angai na ongo i, hangi ha fuulori e nia, o ku lele whakalaka hake, i hona loki mohe a ene uulu mo nengalulu. Na iai pe foki mo e hohaa, ai kausai e nisi ki he aftershock, pe koe hoa ni koe hiri e mofuike, ka koe mea pe o ku mau, na kilomita e nimongo fulu mātolu ki lalo fonua, na ngalulu me ai. Pea kunau fwasio ha holo a kere kere, mo e ngahi tafaki mo unga ka oku ikai. O ku tuu a e totongi koia o e lolo mo e pensini, o ikai ke toi kakahake ki olunga. Pea kutui a e Automobile Association koe anusilani e ikai ke fuulahi eni o hangi koe ia na e hoko he kamataanga o e tau. Ko ngahi talamu lolo o kuteiki ke sivi, ko hiki hono totongi ona pa anga e walunua ke talamu. Ko e totongi o e pensini i nusilani he ngahi ahoni, o kei tuu pe a e pensini hiwa taha ia he pa anga e ua po in walu walu ki he lita. Koe holo ia a ke ase niti e nima po in nima he ahoi ua walu koe kua toki o si. Na e pehe e whafofonga o e AA, o ku kei tūta e paupea e totongia o e pensini, pea mo ene whetō aki, i he sio atu koe ki he kahau. Kua o tūtuunia e taha o e ngahi ngāwe anga i Nusilani, ke sivi e kau ngāwe, pe o kunau i he malumalu koe a e whaito o kona tapu. O pehe tokua kua holo e totongi o e whaito o kona tapu uia, pe a kulawa ke maungo fua, pe te lahiange a hono whaka ao ngā I. Ko e waa ngā aue ko ia ki hono sivi o e whaito o kona tapu I e kau ngā aue mo hono whaka ao ngā I. O kuasi ai e toko lahi ake a pe seti e fitu noa, a e kau ngā aue ko nau whaka ao ngā I a e whaito o kona tapu lolo tonga e nao ngā aue. Na e pehe pule lahi a e putu ngā aue ko e niko Glenn Dobson, o ku alu ki olunga a e toko lahi, ka ogne toka ngai, o to e iai pe foki pe mo e fai kehe kehe whaka feitu, o iai e feitu uia o ku koviange ahano whaka au ngai. Whasi pe me he sipoti e whasi ngā wike koeni u tau toksi tu atu me iai, ne I kuna e foki e olpere ki ia a airani whanoa ki he watah. Pea ku keitu uai pe a e historia e ko ia a te eki ke ikuna I e Ailania a Nusila he tau e tolua ko ho I Eden Park. South Africa na e wha toluia ke he noa a Weres. Argentina na e uafa ke tol tahaia a Englandi ko akapulu e nia. Siapani ko e tahanima ka e wha aua a Flanche. Peko Australia na ni matolu ke hongofulu a Itali. Peko Fisi na e tahafitu ka e tol tolu a Scotlandi. I he whi auhi ko ia ki he ipu a mamani ko Hong Kong China na whanoa ki he whaua a Chile, Uruguay uaua ki he whahiva a Georgia, Tonga uavalu tolua a Portugal, pea ko Amerika na uahiva ki he uaua a Spain, Kanata uatolu ki he honfulmahiva a Zimbabwe. Na tangapeo ngongo kukumai magtautolo he aho moni te koeni, fatangapeke mumau haolerei ko au flipa motulalo tua fatu.
0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.

0: Kai te kai tau, akatakai te ta itu atau akai tai tau wawa. Akarongo mai to tatu karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko ai te iti tangata. I te ati angane, te era ko atu ne tatu ki koi me tama in turama tutu era. Ki koi a pita, ka akarakara tatu e atana upoko tutu ana tatu no te tuatu uke e tuatu wanu te. Pita, kia ora ana ki a koi?
2: Kia ora ana to tatu iti tangata koi ki airani. To tatu tumu mana ko matai te epo no runga tirere de flu, ni kore rako te influenza. Makiteia I rute I tō tātou waramatangi I te tuanga I runga ea. E rua ki tuanga o te aramatangi, te tuanga I runga, e meira ko te waa, ko te pakangi o, ko te karaponga, ko te ia te tuanga I runga I tō tātou waramatangi. E te aere te tuanga I rawerira, te a te māmā ho tiri a o mero ere o te kopapa. Ko te ia makirere e flu, e makiteia nā te ia manumanu e virusira, te manumanu nāne akatupone te ia maki e influenza, e virus. Kare te flu e te common cold e ta e rā maki, e takake rā oia. So ko te eirira ko te flu, ko te au akairo o te flu, ni te akairo rea te common cold I nā rā e pakare atu tō nā au akairo I runga I tō tātou kōpapa. Ko te mare, te rā te ta e akairo o te flu, te mare te e akawera te kōpapa. Ka ere maire ka tērea e rea ki te ta I turunga uru māwaru te kuis, te vera I te kōpapa, te vera o te flu. Ka mamae te kōpapa e te au paupa o angaia. Ka mamae te katu, ka patapata te ou. Ka mamae te karaponga, ka rekoe I nangaro I te kaikai, e te rā katoa a kakoko o ruaki. Me korera ka ruaki koe. So e pakari atu te au akairo te flu I tō te common cold.
1: Ko te common cold, ko te tai akakia. Angatau I rea, ko te flu I rea, ko te tsunami.
2: So te flu, ne tū ia koe, ka rekoe I nangaro I te anga. Nōro koe tokoto o koe a, ko te pakari te o te maki te flu, o te common cold o ki ka harau kore a ko ere ki te anga anga e nō that. Ko te flu ka ati ati to o kōpapa. E ko te flu katoa ka te ere re ni te ta ita I te rua week e ni ta ki ai e. Te pinga era pakau I ai. Te flu ka are te antibiotics e aka ni ta ki te flu a. Te manu manu e virus. Are e e e mate I te antibiotics. Tupu e runga tō tātou kūpai tika ere atira e e tōna ere anga. Tō ka re ina ora I e te antibiotics no te rapakau te flu. Tara ora e maata I te vai, te mare e atinga me tagi te mare e atinga e akairu te ia e wārai e tō tātou waramatangi a nore re tātou e mare ara rea. Ki e inu pakari tātou I te vai. E ta aronga meu ia te tāua e. Ia au ka pupoi e inu ana koe te rā. A, e ta e ne kore e rua. A, e ne māma. Kare te rā e rawa. Ka ina oro e tātou ki e inu mi te aramai ki te tenga uru ki te tenga uru mārua ere tuki runga kapu kwai I te rā. Te o akairo o te influenza o te flu. Ka akawera te kōpapa. Ne kore e rā te ta I tēna ka ōtike te kōpapa. Ko te e te o akairo o te flu. No rira ka ina oro e tātou ki e inu māta I te vai. Ki a kamatara mai te tare. Maata tāna au opinga ka akamitegi e te tātou kōpapa me enu tātou te vai. Aka matara mai e e te tare. Aka anuanu ai e te kōpapa ea. E te rā katoa te pata ou ea. E pata tō tātou ou ka ere mai te miti ki o ea. So ka inaura tātou ki enu maata tātou te vai. Ka mono o ki te vai I te au opinga ere e ere mai nei. So atau e maki era tātou I te maki I flu. E te rā katoa, pupu I te wa aki te vai miti, e te mamaira tō o karaponga. Tēnā rea tā tātou wiki, parapara I te runga I te umauma, ki aka ngāro I katoa. E o taka I anga pōpinga te ia, me flu I o ki koe, e au ki e, ki a te pō atu koe te tō o maki I tō o family a. O te maki o ki e flu, e maki I viziki ai e te tō a ia. Tara o ki me mare tātou, tira tō te manu manu mei te tare. Pa ina ora e tātou ki ārai te waa ki a kore e toto a te ia maki. E no ki te kāinga, me maki to o ki kore koe a toto a te ia maki ki to o te ke te anga anga. O te raire te ta eire no te pāru ruatu, a ko te pātia flu, I e oki ne mātou I te rā pātia I te e kua tau. Nā rā, kare te e whi te au tangata kātotua, o te ta I arunga ere ua e ki e umaki ere to rātou ni te toto vene, te asma, o te ia ore te arunga e ka whi I e pātia flu I rātou. Otherwise, ka tūta ki tātou e torunga uru tārā I te e pātia.
1: E mamā re rā, o ki tārā e torunga uru tārā, me akamanako o ki koe, me maki ano koe. Koe a tēri e reta I e rua e petongua. tarang o tawara e ka ko imo ko e ni ma anira tara o ite epito maya ko no me ko ko ite ka nga e ru epito ma tara ri ta sini e tara era me ak mo no ko in basic maths ya e pau no ko ile ko ti e te me pu pinga ke me ko ta to ru tara te ka er ko no to o patia me ko tra eta ita wo sintara o ka ngira ko e no tra e ru epito ma e ma no ko e ma no ko o tra e to
2: mano ko me te te na ya ta tu nu nu ta ta tu muni ka pu no ru me patia me ina ro to o to o ko papa e ya maru ru e e ke kore ro ai e ma ki ke ta ko ki ta ma nga nga nga ji ta ra i i a nga ta mari ki o te ra ji ta ira ga nga i de pa ru ru tu e ke kore pe tu e de flu ke patia e ko e patia flu ka re ta tu a ko ne tu ta tu ma ki flu e o ma ki ke ti re de ta e ka tu pu tra o ki re ra ka er mai tra ma ki era e se te ka an ka re no e kre te tra ma ta ni ru ma ka e ke te ma ki re ra ki re tu i te no ma te ti ya te ma ma ma ki ni mura ta e ko ti ni mo ni e ka ki ti ni mo ni a e ka re ta tu e a ko ni te po ni ta tu ma ki ni ni o tra ta re ara e ka re ki er mai ki ho o no o ti re ki re tu i te mo ma ya o te tua tau te ere re e tupu mai e re te maki ni mōne. Tō mea pōpinga te eke aroma tātou te itangata. Tō ākono e tōko tō flu, o te tae maki re re ka tupu mai re re ko te bronchitis. O te e te ngā maki e ka tupu mai, me ka re tātou e ākono e tō tātou maki flu.
1: Petā, te akamaro iru i te unu ma ata uki te vai ea. Tuke tuke uku tōna au ai te angai a, mitra uki e tūs, e vai vera, e te puti, miti rea ea. Te tūranga o ki ria o te kai ea, mitrara o ki e no te protein ea. Karanga mena o ki toko tā te akara e tū iakurere, e ua mua e mea mitakitara no te mea marupa o ki e te ane yogurt. E ka tā o ki te ta iau manu manu e rei roto iakoe tra te mea maki arakoe. Are mana ko ua tra o ki e no te ta iau kai e i tauturu o ki e te...
2: Tamara e ta au e ka maruru i ki e maruru i koe ea. Ko te raogi re te tai, ko te vitamin C, te anani, ea, te kai ua rākau. O ti re te tai au kai ka rido e, a ka mātutu tō tātou ko papaya, mea pūtunga te e dei sangata.
1: Ko ai, Peta, me i taki maata no te e tuatau, e te mea, mea mea te ampeni maro kiki a reo me furu i anau. Mano kona o geo i a koe ko superwoman. I ana rā, mari ua ki koe, a ka marama maori me koe ki a koe marama tu rau di a re, o, a ka no o mari ana pa di me tama in te me maki ia. E uke Peta, e ranga mai uke te tiampeni uke ra, mare mare uke ea, karanga mai rei rea taura ki a rei. E koe, e au ito ou, a te, oh, maang mare mare u, hawarama e ea. Kare po aere ka ia atua nei ne, me u meriti ke nga taura ki, ta viviki koe nga taura ki, me kare koe mi te ki ana, ta wiki a ka te ia atua pa a koe.
2: E, no uke te kainga, a kone te kopapa.
1: Peta, te roko ni ako te akamita ki a koe tra o, oke ne te tua tau ki a koko ume koe ta tau tuang.
2: Me te ki maati toi de istanga te akarongorongo mani te tato rasi o. Kupi te o tato i te e tuatau, e tuatau anu te e. Ko te e te ta e maki putu putu e tu i ana te tangata i te e tuatau anu o te flu. No reira, ako no kone te kopapa, te maana ana ua, me maanga mare mare ara, e inu maata i te vai. Kare te enti pae o te ke tauturu i ako e me kore e pakau i to o flu. Ki ako nei te kopapa, inu maata i te vai, ko te mea popina te ia, e te rākatoa te akamaru. Ki very much, te mea te maata te istan te kūki aran, e ako nei rongani te tātou programu i te ia po.

0: with Dolfinger and Ina. Only on 531 PI. 531 PI. This is PMN Language News. With PMN Samoa.
1: Moya me mtau sai na utatu tof sil fa il mang tau sui fu lu nga pe ole ele ne yaso. Fa talu fa tu ele pa imal malu samo ni tu la talu fa lava. Ma lo le sui fu ma o mal langi ma. Usi mai lo fa fo nga talu fo ni ole so lua. Lu sul tasi yu lai lu afi lu sul no ale lima tolu tasi pi ai PMN ya te roa. Wauna ia malo sil sui tau val New Zealand first. O este tofi lau te vanga de au palo te Pasifika na ia matua ta nga ilele tu la fono mfufuanga isi ese o loo faa lau ilo a mai vai nga faa upfai au le ifai al palo ta o linita usanga. Na sao nua tofi lau o le avano le leile ne imo ta kanta Pasifika tu e sui ai mafaa tulanga sa o le awala e palo ta ai o na uwa sui a fai nga faa upfai ele atunu. O loo faa mafa tofi lau le fufuanga le New Zealand first, e tale pe ai le pule ato otasi o supermarketi titele elua, e tale tonu al aso osani e faa ititi ai le mamafa o le tau le soifuanga, loo fea ngai ai maa inga Pasifika. Fato ato li umale pale mea Christopher Luxon mailana malanga malo lo I Hawaii, male anganga fia fia ma usa au ni lefa inga palota ya November. Sao nua Luxon, ele opopolitele ele mawalalo pasene po otongi ele vayanga ale vayanga fa opfayal National Party, isu isu engo manatu utangata ala utele, le ngata ilea ele mafai elangona ele lei mafela matai, maiyana pa anga langolango le malose ufa atasi po le Coalition Partners, ona lili uesele ono finangalo mailana misiona, ole toe fa alelei alea ole tamao ainga. Wa mawe su esu enga sa faya ni tuna Pasifika e to aiva sulfalo nofo New Zealand to atele ele iloa aunga po otongo fitinga mole kanesa ole ovaries. Sa faya le neisu esu enga le universitio ota kongu fa aliaing to atasi mali to alima tuna Pasifika ima fai ona ilo le kanesa ole manava. E uye to atele tuna Pasifika olo mawalunga ifa afita ulo nefa amai pe afa atusitusa isi ya tunuu. Pe merita ma ita isu isu oe opolo ofesa Gabby Tex. O le faale e tonu tele, o le le maua leo faa mtalanga patino mo tangata Pasifika. O le o le a faale liwai faa mtalanga ia manino na ia vave o na tonga fiti aile nei faa mai. O le afa faa mtu watu ele New Zealand first e tupe isu isu e vahenga le sami o le atunuu monisua au faa putu ma le kasa. E faa o ngaita tonu le atunuu ma awina atu I fafo pe a faye filifilia le New Zealand first. Pe malita ita e le afionga vavas mana ya Winston Peters, ele mafaya le atunu ona toi fa afitia le New Zealand first. Na ye faya le fa ala wilo e luma o le fa se lau tangata lango lango, ile fa ilo aina o le tau wanga le pati ele asa. O le fono tele ele two drops events sente manukawu, ta mawele avanua o le New Zealand first, fa ilo aina sui tau waa mo le palota. E au fiali minister mua mo le leipa ya Stuart Nash, Faipule mua mua le national ya Michael Laws, Alfred Naro, Maharete Hipango, Malesa avea mua mua ma All Blacks ya Tane Randall. Fai mai le ali I tō mai I le tamau ainga pole economist I au kilani, o matua ofu le le au fia, o ni sui Faipule Pasifika le lisi o tangate mara umia e vema pale mia, ile su esu enga le PMN News ma le Horizon Research, I mata upu Pasifika mo le fai ngā palota. Walu sulpa sene tangate na faa pia mai, e ta ua tele I vainga faa upfaile iai o ni sui Faipule Pasifika. Peita e leisa langorango malosi mo Faipule Pasifika le faa vasinga ino tangata e ao na avea mapale mia. O le taita o le leipa ya Chris Hipkins na silio na mana umia e pale mia e le tolis furuono pasene o tangata na taliatu. So so ai ma Christopher Luxon is furitas pasene, Winston Peters is furu pasene, ma le taita e o le Green Party ya Close Swarbrick ile iwa pasene. Fai mai Filippo Katavake McGrath, o le faa solongo ofisili, e mawhai o na afi ai tali me taunu unga o le neisu e suenga. Ma le tala wha ai un? E se fulu ono ministafu wha utawa inga mai atuno e se fulu ono o lo I au kilani ili aso an nafi mo se fono tanga tele wha vau maa loa ni usila mo fwa utawa inga te tonu o lua se fulu tau sanga. O le whai ngā pā anga o le luma na I le inivesi ma fwa utawa inga o loa The Future of Investment and Trade Partnership wa a wai fa atasi sui mai Europa, Asia, Saitu Tonu, Afrika ma Amerika Latina, talanoa ina le avea seo pāpui pui fa fa atawa inga. le fa lau te leina fa te wa inga fa te konolosi ma le fa malo si o tu la fono o lo ai le langi lo a wai fiti ma sa mo le nei fono tanga mo li mau ma mai tau as observers fa pe ma Korea i saute Peru ma Thailand fa mel minister fa te wa inga ya Todd McClay o papui pui eleni tiuti non territorials e a fia ele tu se mareiva piliona ta lau fato inga New Zealand ma ole fofo ole fa vita uli ole keep ole aunga lea o nei talanoanga sa mo telefona ole nei yasum nu terena ta po inga inga pula Maria Makelita tu so ifua
2: 531 PI